cover us some more. Yeah. Ori yanangwa. Wetu monsam. Ha. Resa yarewa. Siuja tano. Dunja tumiyai. Rika ananafwa.

onipa fi sɛ ɛnyɛ yie ade onipa twene sɛ asɛ na te onipa mu no sɛ ahyeata ne nso no yɛde yɛhwɛ ɛnyɛ yie no na deɛ ɔbɔfoɔ bia ntumi anyɛ deɛ wo classmate bia ntumi anyɛ yesubaya yesubaya yesubaya yesubaya yesubaya ɔto ne bo aseɛ a Sonne pas.

principal and seek it. Look for it. Sa obe tu mi kwa akopeska di akota. Me ma mene kaya. Ose se nyansa ye ta. Ka wange beto ene doso. Sompa rapsori ya somgana fuo. Ye nam sa kwa yiso erinshira. Nimdiye. Enti asye. Adani adaniye. Obremu. Anantiene. Anamutubia ebwenipa. Free. Untu yaka. Yabayane se. Turn your dial to 106.5 and lock it.

saye sara no that's what ye ni podasa ye yen na yasesa ye suba na ye na yasesa ye nyame sum ye kristo sum ye yen ana na yasesa namum ende ano pe mi kama chira usaha yesu kristo no otisara otisara on saye o si yesu kristo tisara enra nehe any day na entin senchire ni a oye ye no ha obesan so aye ye nyankopon otisara ha de oman suo e free ha abuo mu ba ye no ha de omeduane to free esoro ba ye no ha de opaye pokokon mu ma israel fo no ha de oyi shadrach meshach and abednego ha e free ojafunu no no mo ha de oyi daniel fi jatabuo mu no ha asa nyankopon otisara.

0: Yam sa kom na dinu ene se wasuo suo suo me sra on fa na mame
1: ei akwada na da dwun so musa no hwe ne court ni mo kra fo wo de mame nyini diaper no
0: diaper no kra de ma sesa sesa sesa me hu ne amenyim
1: ah eya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eya perfect baby diaper perfect baby diaper me kana asemi e chi nsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensan se bia enwu no perfect baby diaper me kai ye ye ne gana heye na ebua gana nkwada nsu ankasa ah onokwa na wokwai
0: me ko perfect baby diaper si bia to sisi a
1: na akwada na
2: fred 0531099889 and 0303957965 fda aji edwadien kratoi atum

0: no e new market kwan no so na eye assembly na etu sa na monsa nsa wo mu kire mu se efi efi bebere ni akwakoye o how power ka so a ene ne mpotamu na wabra wo mu kwakopa o sa refuse collection site ehu entuma no edium awutu senya is mensin no aban krache odumonyamfo set se wonu banini wono enna efru simpie ni apa ene yama ne boni kwakwa de ma edi nkomo kire ensese ya wom di gu akwan mu ene eniam ahodo ye mra e bata sa improvement ya wom di aba impotem ho no
1: na de bua because in jawo ha ne pafo for ba na in ya generation na ku mi ntine ye de no chepo se kontene sa de bua na attendance e ye de o wa pe na to a se ni o ma se ni se se o de mo na me e ba na e de lo ma e jo ma ni me na ko to ko asana na me pa ko e ni se ni ma na attendance na e se na ro

press na me tu nipa bo no me mfa de book bi amu aha me research ni ko wie se onyankopon na bo nipa ni onyamfo yankopon o ma wani mu nyam eye urade na de ani onyam ma nipa da sani na tie secret make yi se nyame de ani onyam na ma wi a wo na aye ni onyam no ho adwuma nyame onfa ho bio munti mi ye pa wo yo ba nyame abo ni onyam fo pa fine wo se ani onyam no wo abo ho ba ye ho adwuma esaye a esaye wo sei eye ye so so a ye ye e de man so ho se onipa nyame bo ni onyam fo ana se obo ho ofefo a at times wo didi kwa munti ni ye pa nyame na bo ho de ma Samson ana Samson wa ye mistake bi wa ahoden ko be didi ho sort ase na sa ahoden no wa anya ho adwuma yi a e bet me a few once sa we nyankopon bo ni onyam ma wa wa de achew free na to maintain ni onyam no no je se wa wa ye ho adwuma sa na person be ka che wa ni me yi eti na me ka che o desani bi a wo tie me se na me obetima bose me na me bo hia ni sika na me betima mo aye defo na su sika ro de ma wi a wo na obeye ho adwuma me na gina ana e besie nya me wo ma ho biu hwe so ko tra cha cha se so to cha cha nya me wo me pam me ka kire wo so ko transport se wo ton sa ton nam sa de no bi se obi o be ka kire wo se boka pa pa pa pa transport tna no nya ko pon me pam free sport ho da and then na me ka se me kire wo na me ba hwa wa mo ni su nyina to say he na me bi sa wo se wouldn't me send him dear ene wo bi obi ko school yes we ni ma dear no wouldn't me say eye odoma che dia yankopon de che di pa no na e to da bi aba he ni obi awie nsa ne na mabon tintin tan kwa de de che akwa we pa wo ko university nguma akwa we pa wo na mo yi akwa no special fit pa wo ka be se ye wa dumia ne no ene ne no wan no hwe sa onu awe nsa wo da ya no onko no musa ne nyame wo bon sa no tun wo da me na mka se wo ti asembi wo roman fo eti ba ko chiche mu aduo no wo to me ken kan no wati bi sa eduru biri bi ya yankopon wo poni pa bra ma no se di nkwase ase me wo wiase nyina bi me mfa ho ye me no be gwa be dura no ma me awo wa be wiase wadi die anyini enti sa wo wa mfa me anya hwe a no so ma pum obra ma onyankopon wo poni pa bra ma no so wonyen kwase ase me wo wiase nyina bi nyina sem ni sa sa wo nyame no wa mu no a won hwere hwe oso betime nyane abo okora abo se egu fom ama ya besom no so panayiti asem no Romans 1 verse 28 ose na said ye wo mu se obekura wo nyankopon wo nim die mu nti said ye wo mu se odi wo nyankopon be ye biribi nti mu nti ne ye pa onyankopon so yi won ma adwina emfra sa wonye die emfata okay nka kwase obobobo nipa mfum so makumaku bibiri 3.1 na oka se enseku bofo nyame atamfo ene ahantanfo ahohoahoafo se se sa esu nyina wona wa musu obekuru yankopon oni medim no yankopon yi wo ma adwene mfra sa wonye sa ne ma no nti nyame wo ma wani mo nyam ensa mo wo wani mo nyam no bai wa bodam ti na adwene sa da bia meka se nyame hwe wo ma wo nyansa e ma wo ni medie e ma wo ho fe e ma wo ni nyam e ma wo sika e ma wo arepa e ma wo aba wo ade wo nkwa nyame soro wa bodam o za beke a wo dia fo bi si ha tia bo pii